0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat, ha?
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala, naging sanginit ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa paglindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gidgada ha?
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at luadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Nawad ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
3: May diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: at tunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya,
1: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compound,
1: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500,
2: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2 na 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
2: Kapalit sa mga
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
2: Kapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5, K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Sport Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sport Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sport Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: www.dthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at law-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: atunay powerful extracts
8: ng phytochemicals
9: ug antioxidants
10: ng gikan sa palya
11: ug de-sugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Yeah, effective.
14: Batok sa sakit ng diabetes.
15: DTX 500.
16: Kapalit sa mga butika.

0: and helps increase serotonin.
1: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
0: Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria. Nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: EX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isang kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
10: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: BTX Beauty Soap. Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adlaw powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Og antioxidants.
11: Nga gikan sa palya.
12: Og disugured sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga epic.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Kapalit sa mga Dietary Bio. Dietary Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Kapalit sa mga butika. Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang makaugana sa kama? Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlaw powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
9: Og antioxidants.
10: Nga gikan sa palya.
11: Og the sugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, ha?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ana baka og gana sa kama?
5: Masinug?
6: May diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants
12: nga gikan sa palya
13: ug the sugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
15: Yeah, epic.
16: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
17: DTX 500.
18: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa

0: napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong maugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o BTX 500.
0: Mm.
1: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol.
1: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
0: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
0: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP. Mm-hmm. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kay si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
4: Duha ka capsule buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar.
3: Active gyud kayo ang DTX
2: 500. DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imong katay.
0: Wow, di gina mudaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubad sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis.
0: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka-fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang i-attack nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Okay, reserve?
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form. Iya kining i-process ang imong mga nagamit na glutathione. Pasabot, nga aduna ka steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Mm. Karon, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
1: Kung aduna man gani usa ka organ na ay supra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay nakaog tuta suputan.
0: Importante gyud Sir GP nga mainom gyud ang DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Mm. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao jud nga ginag-recommendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C na power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabila jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
2: DTX 500.
6: Ako si Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Isagami. Anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar ko lukabesis matagat na wala nag-yud ang perming pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C
5: sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawan.
0: Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Hmm. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Hmm. Lami po Sir GP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
1: Sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component niini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pa sa 30 fatty acid sa GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
1: Oh,
0: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya niini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, palipaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayo ang akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Nakuha nimo ang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa do?
0: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc. It's brown na fat, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuan ni Sir GP, plain
1: so,
0: D3.
1: So,
0: kining MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. So, kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang ina, Sir JP. Nganong mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
2: D3 Bio!
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Luida. Damay lang na abugog taligsi.
14: Ubon nagsiponon na ko.
13: Nagpiko og Mighty C.
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
14: abugog taligsi.
13: Ako nang masuklan.
14: Epektibo kayo.
13: Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo na ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Kung ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy og nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw sa Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
1: Unya, iya kinigi paubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, punaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kaya kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naarajod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
0: Muna yung kalahian kung gainom ka o D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system o cellula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
1: Correct, Doc.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mga mga tao nga kulima, niya labi na yung tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di opres.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika di opres.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili yun mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang food ka, dili siya ingon nga musamot na kaliwang kay stored fat raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero, Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa dyan sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya kasirox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
2: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
2: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
1: Dagan kayo, uy!
2: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
2: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagataon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
2: Yes. Giprovidean kanya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
3: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit yun kini hangtod sa pinakaulahing tulo ni ini.
2: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut, tulo ra ka steps kontra sa 26.
2: Dire jud na ko nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
2: Nay pangutana na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
1: Ang brain.
2: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc, 100% makatabang.
2: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
2: Naaradyod na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's,
0: D3 Bio.
2: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun kaimportante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia dyan ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o na ay superstar nga BCO. Naaradyo na sa D3 Bio.
1: Correct. Wala na tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Uga ako na sabi si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw kabusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Kainom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtiningi nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik. Ubo nagsip-unon nako. Nagtikog Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-take na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago.

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya ni mo
2: tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
3: Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kaya?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganga driver, extend, love.
6: Extend, supplement for men.
7: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butik.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Eric Lindis, mas mataas sa kakon niya sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-mighty sina ang alkaline nga

Tay sa puti na may bayo. Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw magandoyo. Kay perlas ka, na angay yung angay.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio.
2: Nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio.
2: Nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
9: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
9: Nagapanamig sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
9: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manami nga school performance.
9: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Clinicas for Biotic. Kapalik-balik sa CR.
2: Ga-diarrhea.
4: Max for Biotic.
2: Kapahulong sa bacterial infection.
4: Nahinungdan sa diarrhea.
2: Sa Sporbiotics.
4: Pas-pas ang alibyo.
2: Mag-clinical.
4: Sporbiotics na.
2: Adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, Pipino.
11: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
11: Muling buhayin mo.
2: Extend.
11: Food supplement for men.
2: May maka.
11: Kag-labawaska.
2: Mga natural herbs.
11: Yan nagahatag sang gana.
2: Extend.
11: Supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung ang nagpawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika tukol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City.
4: 97.7
2: K5 News FM.
0: News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio. One capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Payote. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balang anak. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may T3.
1: Apalit sa mga puti.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
11: News.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. History
1: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: Nawan ang makaugan sa kama?
4: Basinug.
3: May diabetes ka?
0: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
0: Adulate powerful extract.
3: Nga phytochemicals.
0: Ug antioxidant.
3: Nga gigan sa palaya.
0: Ug desugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
0: Nga effect.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang siya, kasagaran, nalistan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, at lawag-lawanin sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-bakulod. Napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabakaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Paday si Sherlock Hayes nindaw. Sa toon na, permi ko gapangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa kamiga may tunog sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Mabalik sa mga butika.
14: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Syrup.
15: 4Biotic. Ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotic. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4Biotic. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
17: Ako si Dinita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa dalang butika dukol sa inyong lugar.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. O ingon akong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, ang puwa na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagong-lagong sa akong panit.
18: Mighty C!
5: Mapalit sa mga butika.
18: Tier 3 Bio!
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dito ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na dito akong mga ginapamati.
18: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
5: Ang Visio
18: nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio! D3 Bio!
21: Ako si Inara. Pagod kayong akong blood sugar. Ako lisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
5: Ang Visio
18: nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio!
22: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
22: Nawad ang nabaka-ugga na sa kama?
23: Masinug!
22: May diabetes ka?
23: Ang DTX 500 na!
22: Ang DTX 500!
23: Atunay powerful extracts,
22: nga phytochemicals,
23: ug antioxidants,
22: nga gigan sa palaya,
23: ug de-sugared sugar cane,
22: mga organic compounds,
23: nga effective,
22: batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500!
22: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
18: DTX Coffee Mix!
25: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
18: Mighty C.
26: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Zero.
26: Pina

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 di Baguette, alas 5 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, nagkapod ka na ito sa DTX Coffee Max na nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Mike Adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning Adlaw Domingo. Sa mga balitang lokal, habal-habal driver na dakpan sa bypass sa Balancha. DCG Negros Oriental nagbantay sa panahon na wala pa'y gisuspensyo nga paglawi. Matag sa lain kabahin dakbayan sa bain sa panayon ang gender responsive approach seminar. Ato mga nagunang balitang regional, Laag Bohol, web app opisyal na nga gilusan aron mapauswag ang sektor sa turismo. Matag sa lain kabahin sa dugang balitang regional, motorcycle rider patay, human na bangga sa posting nga putaw sa Kamutis. Atong duga balita regional LTO 7, kakulangan sa plaka dili basihan sa pag-impaw. Sabtag sa atong duga mga balita national, dili ang ibaliwala ang mga hulga ni BBM kini sumalapas sa Malacanang. Duga balita national, NBI imbisigan ang giingong hulga sa kamatayon batok ang senador Ressa Hontiveros. Duga nga balita national, 90% sa mga adult nga Pilipino nag-ingon nga kinahanglang tubagon ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga impeachment charges sa batok kaniya kini sumalapas sa SWS. Uluka grupo gihatagan og permiso sa pagpahigayon og protesta atol sa ikalimang suna ni PBBM. Sabtang sa balita international, Saudi nilusan og airstrike ang batok sa Houthis. Balitang showbiz, Kakay Bautista andam na nga mupasaka og kaso sa mga bashers. Sabtang sa balitang sports, LeBron James sulod na sa Philadelphia 76ers. Mga ka-K5, mga suking ting pamanamog itong mga balita, nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Hamna, 97.7 na pagkata, our CEO President Busdok Ramiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor 5, Babayana Ligan, na atong Station Manager Kaki5, Sir Bernie Cabuzao. Aba nito, Speakers, lumak atong technician, Kaki5, Abu Dwindol Pus. Sabarin ko ninyo mga suking ting pamanaw sa programang DTX, ang 5-minute morning newscast Sunday edition. Kinilagapon sa kanunay ang inyong ubus ng alagad sa kahanginan, Kaki5, James Ditri Bayo Bandokilio.
0: DTX 500, morning newscast. Morning newscast.
2: Maing adlaw ka na itong taraan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, Kutob sa mabuting labay sa Zibya, sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital, dash Dumaguete.
0: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
2: At oras, alas 8 na, aniyan ang mga detalye sa mga balita, una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Ato nga balita lokal, driver sa Balhabal nga taga-Bakong nasikop sa gilusad nga bypass operation sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Balincha Municipal Police Station. Alas 4 pasado sa hapon kaniatong Hulyo 24 ning tuiga sa Barangay Kalayugan, Balincha Negros Oriental. Ang suspek gila nga si Jubert, 41 anyos, sa ulitaw nga nagpuyo sa Liptong Balincha. Dinakuhaan og duha ka mga gagmayng pakete sa gituwang siya buong kamutimbang og usa ka gramo nga dunay standard drug price prize nga 6,800 pesos. Matod sa suspek, naguba ang iyang motorsiklo hinungdan nga wala siya makapamasahiro nga maoy nagtukmod kaniya sa pagsulod sa kalihukan sa ilegal nga drogas. Apanasairan nga nadakpan na usab siya kaniadto sulod sa usa ka drug din sa Manila.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Samtang sa lain kabahin sa itong adugang balitang lokal. Padayon nga nagbantay ang Philippine Day Coast Guard kon PCG Negros Oriental sa kahimtang sa panahon. Apan wala pa magsuspenso sa pag-awig sa mga sakayan bisan pamanda sa padayon nga nautang panahon niya. Atod pa ni Lieutenant Marine Abigail Inupya, hepi sa PCG Negros Oriental. Ipakusgan silang opisina ang pag-monitor sa mga baybayon o padayon nga gipahimangnuan ang mga residente mangingisda o mga marinero na magmatngon sa posibleng kalit na pagbag-o sa panahon niya. Samtang sa lungsod sa Santa Catalina, nagpahigayon o greeting ang lokal nga mga kagamhanan uban sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO aron hisgutan ang kahimtang human sa pag-awas sa Sikopunga River sa iyong bahining simana tungod sa dili maayong panahon niya.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong oras mga ka-K5, alas 6 na, kining oras nga ito, naghahapon ka na ito sa ito ang D3 bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Sa iba ka mga ka-K5, nga ito ang D3 bio, adunay virgin coconut oil, nga mutabang kanimo sa pagpatay pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong kalwasan. Kung ikaw gusto nga makalikay sama sa sakit nga hilanat o busip untrang kaso, ay napaglangan pag D3 bio na mga ka-K5.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Dugang nga balitang lokal, malampusong nga human ang unang tulo kaadlaw sa nagbarayon nga seminar nga naguluhang nga gender responsive approach to pressure stress sa og work safety kon workplace safety nga gipahigayon kaniadtong Hulyo 20 og 22 sa Cultural Heritage sa Bagsakan Center diin ang ikaapat nga batch gikatakda usab nga gipahigayon sa nakalabay nga adlaw. Ang kalikupan gipasugdan dila ni Information Officer Andres Guevara ug Medical Law Officer Juan Teresita Gantalao isip mga resource person din nga mipambit og mga binilihong pagtulunan mahitungod sa pagtubala sa stress sa kalawasan sa trabaho ug ang pangkamahinungdanon sa pagpatuman sa mga pamaagi sa sensitibo sa gender response approaches. Among pagbansay-bansay gipangaluhan sa Human Resource Management Office ubos pagtumala ni Misa Marites Bufarda uban sa mga bugos nga suporta sa local government sa bais ubos sa liderato ni Mayor Luigi Marcel Lagonieca. Tumong sa kalihukan nga hatagan ang mga empleyado sa gobyerno sa gikinahanglan nga kahibalo o kahanansa aron epektibong madumala ang pressure o stress samtang namugna usab og luwas himsog og inklusibo nga mga palibot sa trabahoan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Balitang Lokal.
2: Alas 6:12 na mga kakifive sa katapusan sa itong kabalitan lokal, gipahibalo sa Provincial Veterinary Office nga nakontrol na ang mga kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental. Human gipang ihaw ang mga natakdan nga mga babunya. Mala sa Provincial Veterinarian nga si Dr. Melody Villanda, negatibo na sa ESF ang tanang nga 66 ka mga blood samples gikan sa lungsod sa La Libertad. Base sa resulta gikan sa Bureau of Animal Industry. Tungod niinig maayong nga balita, naghanyo na ang lalawigan o certification aron opisyal nga ideklara ang La Libertad nga usa ka ES Africa. Ikumpirma usab sa mga otoridad nga nahumana ang pag-ihaw sa 11 ka mga natakdan nga baboy sa Tanay City aron mapungan ang pagkatapa sa maong sakit.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Balitang Regional mga kakifive gatod ganato sa ito ang DTX 500 capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga magposibleng nga magresulta sa paghanap sa imong pananaw o pwede usab nga mahimong hinungdan sa pagkaputol sa imong kamot o tiin. Kung gusto ka nga mapugnan ang sakit nga diabetes ay napaglangan mga kakifive pag DTX 500 capsule.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Regional.
2: Sa balitang regional, official nga naglusad ay kagapong adlaw sa National Museum of Philippines sa Kunda, Philippines. Ang Buhol, ang bagong laag Buhol Web app nga gipunduhan sa DOST. Bala ni Gobernador Aris Amentado, kini nga mao nga digital na nga inisyatiba gihimo pinagi sa pagtinabangay sa kagamhanan nga provincial sa Buhol na og Buhol Island State University og nagkaraiyang mga pundok sa turismo. Among sa mga proyekto nga mapalambo ang kapabilidad sa mga tour guides o nga mapanindot pa ang eksperyensiya sa mga lokal nga lokal o langyawa. Nagkuag paglaob sa kagamhanan nga makatabang kini sa pagsaka sa panginabuyan sa mga lumulupyo na nagsalig lamang sa turismo sa tibuok lalawigan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Ug nga balitang regional na kapsan og kinabuhi ang usa ka lalaki human kini nabangga sa Putawa ang sa Pustehya. Ang iyahang gibanihong motorsiklo kinatong Miyerkules sa sitio kamadagan Barangay Tigi sa lungsod sa Puro Island sa Kamutista. Alas sa investigasyon sa Moro Punpuro Municipal Police Station, nagmaniho ang biktima nga giilang si Gerard Bernaldez sa Bulok padalong sa lungsod sa San Francisco sa dihang gawadan siya og kontrol sa motorsiklo og nibangga kini sa pusti sa Prince Adelanda. Ugot sa grabing karaot sa iyang ulo ug lawas sa gidiklara nga patay si Bulo mga alas 11:29 sa gabi siya. Subay sa naitabo na nawagan usab ang Cebu City Police Station kon na police office ngadto sa mga motorista nga mag-amping ug musunod sa luwas nga mga pamaagi sa pagmaneho aron balikayan ang mga aksidente sa kadalanan.
1: DTX 500 Morning News.
2: Sa katapusan sa atong balitang regional, giklaro sa Land Transportation Office Central Visayas kung LTO Savan na gandili automatikong ipailalon sa pag-impound na ang mga sakyanan nga walay physical nga mga plaka, ilabi na kung wala pa kini na-issuehin siya. Sa usa ka pahayag nga gipost sa ilang Facebook page, giangkon sa LTO Savan na nga daghang mga tag-iya sa sakyanan ang naghulat pa sa pagpagawa sa ilang mga plaka tungod sa mga backlog sa produksyon o mga pagkalangan sa pagproseso. Bisan pa ginauman gihapon nga magdala sila og mga balido nga mga dokumento ang mga motorista sa ilang rehistro ka o sa sakyanan og mutuman sa mga regulasyon sa Land Transportation Office.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National. Atong oras mga ka-K5, alas 5:17 na ka, ang balitang national nga hatod ganito sa DTX sa 500 capsule, Mighty CND3 Bio, ang pinag-apektibo nga power trio nga mutabang kanimo sa pagpabiling himsog luwas sa bisan unsang klase nga mga sakit na. Power trio mga ka-K5, ang DTX sa 500 capsule, Mighty CND3 Bio.
1: Balitang national.
2: Balitang national. Atong unang detalye sa balitang nasyonal, gipasiugda sa Malacañang nga seryoso ang mga hulga sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Umada na hisgutan na pag-usap ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte o Vice Presidente Sara Duterte atol sa impeachment trial. Tumala sa Palace Press Officer nga si Yusek Con, Undersecretary Claire Castro. Dili na bag-o sa Presidente ang maong mga hulga o nasayod siya nga kinigikan sa iyang mga kaatbang sa politika labi na gikan sa mga Duterte. Si Castro mingon nga ang buhat ta kun ang butang nga dili angay isipon na nga usa ka komedya tungod kay ang kinabuhi sa presidente ang namiligro. Ipunting usab sa opisyal sa palasyo nga kinahanglan nga ihatag ang bisan unsang level sa prosekusyon o kinahanglan nga hugtan na ang seguridad tungod sa mga narungog nga mga hulga batok sa presidente.
1: DTX 500 Morning National.
2: Samtang sa laing abahin sa itong kadugang balitang national, iimbestigahan na sa National Bureau of Investigation kung NBI ang hulga sa kamatayon o pro-killing comments sa social media batok kang Senador Risa Hontiveros. Mala ni NBI Director Attorney Milvin Matibang, nakigsulti na siya sa Chief of Staff sa Senador o naghulat na lagi sa formal na dokumentasyon na bahin sa mga hulga. Ang nakuliktang impormasyon ipadala sa Forensic Laboratory o Cybercrime Division sa NBI o ang mga kaso magpakita nga dunay igong basihan na ang ahensya mupasaka sa angay nga kaso sa Department of Justice kun DOJ.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National. Dugang balitang nasyonal, giingong 70% sa mga miapil sa bagong survey sa social weather station kon ESWS. Ang uyon sa kinahanglan, tubago ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment charge aron matubag ang tarang aligasyon na bahin sa mga kasong korupsyon. Ngayon pasaka bato kaniya. Ubay kini sa second quarter sa 2026 SWS kon SWS survey nga nagpagawas sa labing bagong satisfaction ratings sa upat kalabing taas ng opisyal sa gobyerno sa nasun. Sa mga survey, 74% sa mga Pilipino ang nakahibalo sa bahin sa kasong impeachment batok sa Vice Presidente o nagpaabot nga makasulod ay kini sa trial. Samtang 26% lang ang karon pa nakahibalo atol sa pag-interview pa. Sa second quarter ni 2026 sa survey, gipahigayon gikan sa Hunyo 20 hangtod na 29 din tuiga. Usa ka semana sa wala pang unang adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Oras mga kaki 5 alas 6:20 na ka. Nakatapusan sa itong abalitang nasyonal nga hatod ganito sa MyTC, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. MyTC, the alkaline base nga may vitamin C.
1: Abalitang nasyonal.
2: Tulo ka mga grupo ang gihatagan o permiso sa pagpahigayon o mga protesta o rally atol sa ikalimang State of the Nation address konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ilang tanahan na gitugutan na magpahigayon sa ilang mga rally karong kunugmang adlaw Lunes, Hulyo 27. Ang mga grupo gilangkuban sa progresibong grupo nga bayan nga gitugutan na sa pagrally gikan sa alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ni Peter Brighter nga adunay permiso sa alas 9 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Ingon man ang San Lakas nga mahimong ipahigayon ang ilang mga rally gikan sa launa sa hapon hangtod sa maunga adlaw. Hangtod karon wala pa ilang grupo nga gihatagan og permit sa pagrally alang sa nahisgutang adlaw. Apan wala gisalikway sa Philippine National Police ang posibleng kakon posibilidad nga ang uban na magpahigayon og mga protesta sa mga pampubliko nga rally ka area o mga Freedom Park sa National Capital Region.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
2: Balitang international, hatod ng gapon ka na to sa itong DTX Coffee Marks. Nagkakapikan na naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
2: Alas 6:21 ng mga kaki 5, ganyan ang balitang international. Ang Saudi Arabia naglunsad o airstrike batok sa mga rebuilding Houthi dool sa Yemen na Port City sa Hudaydah ka o dool sa mga Islam ka. Kasunod kini sa pag-anunsyo sa grupo sa usa ka maritime blockade o pag-atake sa mga barko sa Saudi Arabia. Kaniadtong Sabado sa buntag, ang Houthi media nagtaho nga ang usa ka may missile strike ka gikan sa Yemen hinungdan sa sunog sa Saudi nga lungsod sa Jizan. Samtang ang militar sa US may pahayag nga ilang gipabutan na ugi pabaldo ang usa ka tanker sa Gulfo sa Oman nga misulay sa paglikay sa blockade sa US sa mga pantalan sa Iran.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Atong oras, mga kaki 5, alas 6:22 na sa Balitang Showbiz. Kakay Bautista, anda mo pasaka o kaso sa mga bashers. Ibutyag sa singer-actress nga si Kakay Bautista ang andam ang iyang abogado kung gusto niya nga mupasaka o kaso batok sa iyang mga bashers. Kinihuman niya ginipinsahan ang PBA courtside kung courtside reporter nga si Apple David tungod sa iyang relasyon kang Chad Gamanda. Ang pakiginabi sa veteranong talent manager nga si Ugi Diaz ni Himnumdum nga ang actress kung pila ka mga sakit nga mensahe ang iyang nanabata tungod sa iyang suporta kang Apple. Ipinumduman ni Kakay nga ang mga bashers sa bahin sa Republic Act 1075 o nailhan nga Cybercrime Prevention Act of 2012. Itataw ni Kakay nga kung mo grabe ang bashing na ang iyang madawat, wala na siya'y mahimo gawa sa pagbatok ni ini.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita Sports.
2: Oras sa Las Sainz, 24 na mga kakipayt. Tantang sa Balitang Sports. LeBron James sulod na sa Philadelphia 76ers. Opisyal nga gipahibalo ni LeBron James ang iyahang pagbalhin kato sa Philadelphia 76ers. Oman sa taas nga kontrobersyal nga decision sa free agency. Sa edad nga 41 anyos, mupirma siya o duha katuig nga kontrata nga nagkantidad og 8 milyones sa dolyaras. Uban ang tumong sa tabang nga ang Sixers matapos ang dugay na nga nilang buhaw sa kampiyonato nga milungtad og kapin sa upat na kadekada. Matod ni James nga kini ang iyang katapusang desisyon og tuyo niya nga tapuson ang iyang karira pinagi sa paghatag og laing titulo sa maong nga team. Ang kanhi superstar sa Los Angeles Lakers nakahukom nga magpalayon sa pagdula human niya seryosong gikonsiderar ang pag-retiro. Oras sa Lasay sa 24 na mga ka-Key 5 at ang isa itong mga pagbalik alang sa lugang mga detalye o tingin man ng mga kasayuran human lamang nini. Tabay.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod di apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang D3 Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang D3 Coffee Mix.
0: D3 Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika!
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Mag-Clinicas Probiotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas Probiotic,
1: kinapaundan ang pagdaghan
2: sa bad bacteria
1: sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay
1: o bed rest.
2: Clinicas Probiotic.
3: Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Kidya?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. B3 Bio.
7: Ako si Elena, gayon jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: B3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan guman ni pagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay miara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa kanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C,
16: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakabag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mugs Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw ang panit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabo waska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tahid kayo ng akong blood sugar.
7: Ako lisolay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Kaya hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gilo yun magpangapi-up ang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tahid kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinapagawa.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report, the President's Report, going live by 2 p.m. of July 27, 2026, a special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust, the President's Report, the President's Report. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, KTX 500 Morning Newscast.
4: Atong oras mga ka-K5, alas 6:37 na po tayo sa atong DTX Family the Morning Newscast Sunday Edition. Welcome ang adlaw, maing buntag ka natong tanan sa mga lituners, sa mga baguhay pa lang nakatune in, maing buntag. Atong nga pagtimbayag maing adlaw ni Sir Gary Inolpi, maing buntag, Sir Kristan Gulay, maing buntag, Belinda Baldesco Luardo, good morning. Kagawa dito, pinaflor niya naka-DTX Coffee Mix na maing buntag. O gilabi na ni Ma'am Lordisa Pitancio, maing buntag ganinyong tanan mga kakipay. Ugmang adlaw, mga suking tigpabinaw, ang ika-upat ba? Nga suna sa ito ang presidente nga si Bongbong Marcos. Kung mahinubdaman na ito mga suking tigpabinaw, nga last suna sa ito ang presidente ang iyang ginaingon nga mapriso sunod bulan ang mga na-involve sa flood control scam sa itong nasod. Nindot po kayo, ha? Nindot kayo ang plano o saad sa itong presidente apan ang napriso. Pila naman ito sila kabok. Martin Romualdez, wak paman. Si Saldi ko. Itang paghihapon mga kaki-five ba. Apan sa dili, patamu pa tayo na ito ng ganawato na itong kaupan. Nga naka-standby na alang sa paghatod ka nato sa mga presyo sa mga nagunang kapalaliton di akaroon sa may merkado publiko mga kaki-five sa Metro Dumaguete. Naka-standby na si kaki-five dundon nga naka-extend the food supplement di paling kaki-five dun. Good morning, nga iki-five mo.
2: K5 Balantay Merkado Update.
5: Yes, Kakiba James, good morning ug happy Sunday sa tanan. Ama kita ba, data karon diri sa Pantawan na Boulevard Inn. Data karon diri atong gi-associate kung outside kalihukan karon diri sa Pantawan Boulevard Inn. Kaganin ang mga alas 4 sa katlawon, adunay parade, adunay parade tungod kay karon ang kwan ang nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Rene mismo sa ang event na anedre mismo sa Pantawan Boulevard at bang ni mismo sa Betel Gitaut. Ang mga entrante o ang nagkika-appel sa Macaunga Parade, tanang mga barangays, labi na rin sa Pondok Taklayan sa Namigita, atong nakita ang barangay Kandauay, barangay Mutong, ang barangay Taklubo, Yapi, Bantay, tanan na, atong nakita usaba ang mga opisyal, labi na. Atong nakita sa mga maong event karon na dito sa kapinitin sa doon tungkol kaya kusugay. Naaslis ang Vice Mayor, si Vice Mayor Isla Valdila. Nausap si Consial Ingo, atong makita sa karong mga kipay. Tapos ang mga katawan, tagan kayo ang mga tao karon ang mga orasa. Sama ka nila, ang atong magkuhan, adun na nalang may ipaabot ang mga resulta sa maong na ay mga barangay na aduna sila po yung mga rhino. Naka-costume kini o gilabi na ka nang costume ng mga pang-nutrition sama sa mga utano na. So karon na ilapang gi kwan karon aduna pa mga gamay nga programa apos ang mga kaliokan di karon na kung kinsa tong mga katawan usab nga ganahan nga makigsaksi sa ato ang kaliokan di karon sa ato ang pantawan Boulevard ang ato ang pantawan di karon tao tungod kay gi-celebrate karon ang nutrition. Adre mismo

0: 95 News FM Live Report.
1: Ato ko rin mga kaki-5, alas 6.41 na ka. Parenta sa programang DTX sa 500 Morning News Cards ning Adlaw Domingo kon Sunday Edition mga kaki-5. May nga buntag ni Ma'am Juna Lina. Garabi na ito karoon din sa may saksak bakong. Bato pa niya, may buntag Sir Sadya ang first. Ang first night sa Leon Kilat. Opening na kagahapon kagabi mga kaki-5 ang kasalugan kasaulugan na sa Leon de Kilat activities diya sa may lungsod sa Bakong. I think one week ni mga suging tig paminaw nga daghang mga kasadya pagbalik tanaw sa mga kulturang Pinoy ug pag pahinungod sa kinabuhi ni Leon de Kilat. Leon Pantalyon, basta mo na siya. Leon Pantalyon Villega. Ano ba na, attorney? Attorney Ray mo palapada ng mga kaki-5 kaya basin sa iyo taon niya. Hero ba na? Ay, gingon nga, mas maayong wa na lang. Sir James, may buntag akong itimbayag may adlaw. Amo mga silingan din sa may Maderita Homes. Hilabi na sa akong mama, nga si Mama Inday, Papa Manuelo Lagrama. Ug sa tanan-tanalang mga Lagrama family, may buntag. Ug may buntag sa nimo diha, kaki-5 James. Salamat. And of course, ni Jan Paul Campuridundo ka. I-greet niya ang Campuridundo family o Anasario family dira sa may Puro ka. Yellow Tops sa may Kandaway. May buntag sa may Kandaway o ni Ma'am Monica Ayenda Brava. Nga naminaw na ito karoon mga sugintig pabinaw. May adlaw ninyo dira sa may Shaton na hinabi na sa ito ang mga higala o dili higala sa Shaton. Good morning, Sir James. Mamarl Arlaza, may buntag. Huwag ni Imalina. Imalik, yabi ka mo na Enriquez. Good morning. O sa atong kauban nga si Kaki-5 Blas Libaton nga nagbiyesta. Ay, sa napasig na payhumba, draha. May buntag ninyo. RG Montano, may buntag, sir. Anyways, mga Kaki-5, kung ikaw hatagan kang katungod nga makastorya si Marcos unsa may imong ganahang isulti. Sinsuna man niya ugmang adlaw mga kaki-5 unsa may imuhang gi-expire kun pahatagon ka grado pangutana unsa nga grado ug unsa nga pangutana ang imong mahatag. Okay, daghan na kay mga saad mga sugi di paminaw nga si President Marcos nga ipapriso niya ang kung unsay kung kinsa tong mga na-involved sa ginatawag na tong flood control scam. But sad to say, kung kinsa pa itong nagbutyag mga kaki-5 mo pa'y unang napriso. Wala tanag kwan ha, wala tanag gitawag ganun, wala tanag laban sa nga priso mga kaki-5. Kaya basin, doon na yun sila po isala, kay lahi mo nga kaso ang ilahang giatubang karon. But hoping ta nga kini walay labot sa pamulitika mga sukinting paminaw. Kay tungod, kung makita ninyo si Senator Rodante Marcolita ang na priso human nga matod pagi kasuhan kinigya plunder sa ombudsman at sa sandigang bayan mga kaki-5 ug why pagduha-duha why pagdugay-dugay pila ka adlaw ang milabay migawas dayon ng warrant of arrest nga wa pagi piyansa ang plunder case ug karon natanggong itawon ng senador tigulang nga senador sa prisuhan sa kaso nga iyahang giatubag. So karon mga kaki-5 ang giingon ni Senator Ping Lacson, dili na gyud ko kasabot ni Senator Ping Lacson, but ang iyang gingon nga andam na siya nga mo file usab og kaso sa ombudsman against ni Senator Peter Alan Cayetano. Eh matod pa ni Senator Ping Lacson na 3 billion more or less na ang kantidad sa scam kun flood control scam sa barangay sa Taguig City kun asa ang baluarte ni Cayetano. Mapadepensa ni Cayetano mga kaki-5 nga katulo ka higayon ang gi-inspect kun gi-inspeksyon ang maong lugar ug wala didtoy nakita nga mga flood control scam ghost project or bisan unsa pa nga mga proyekto nga wala niya gipatuman sa iyang nga baluarte. So karon kay kun si Lacson sukwahi man sa gisulti ni Vince Dison ang atong sekretary sa DPWH unsa man gyud ang tinuod. Posible ba nga pahilomo nila si Senator Alan Cayetano mga kaki-5 kay saba kayo sa impeachment trial?

0: or proceeding gusto lang yun nilang pakgangon kay kon mapriso si Alan ilang ipugos mga kakifad nga ang 16 votes needed to convict ka Vice President Sara Duterte mausab. Kay matod pa sa mga pipila ka mga hawod nga abogado mga kakifad nga dili na mausab as long as dili matangtang, dili masuspended ang senador. Kay kon suspension yun mga kakifad, so dili siya kapunction as senador based on sa pipila usab ka mga abogado nga ni pasabot sa maong two-thirds votes nga gikinahanglan sa tuag mga senador aron makonvict si Vice President Sara Duterte. But sad to say, as of this moment, mga kakifay, wala payaing ana kadaghanon nga mga senador ang pabor sa pagpapriso, pagpakonvict o pagpa-impeach sa tuang Vice Presidente. So muna siya'y ginaingon karon nga kinahanglan nila nga magtudo kayo. Ana Rabigis Gatchalian nga mukabat pag 1 year ang impeachment trial. Mabot pa nag 1 year Senate President. Ala na, Presidente na Sara na. Ay nga buntag Sir James Naminaw samtang naglungag para sa pamahaw dali sa Maygihulgan City. Ika ni Espiridon Gantalaw Dulido III. Salamat ni Muda Sir. O may buntag ni Kunsihal Kevin Masicampo. Ma'am Sinena Bandukilio may buntag gikan diya sa may Viljum. O sa mong unika iha nga si Angelica Bandukilio may buntag. O sa mga Bandukilio family diya sa may barangay Panubtuban Dawi nila niya Andang Yoti Boy ni Ma'am Dindin o Ingun Man ni Ma'am Lynn Leonicia Leoncia Bandukilio Palimpin o ni Dorex nga di matabang. Pintal mo balay mga kakifay ba? Kung bisan imong kinabuhi kung gusto ni mong papintalan para adunay kuan, adunay kulor sara. Pintalang si Dorex mga kakifay Kondoro Bandukilio. Good morning Sir James gikan ni Marca Anthony Cardosa. Maing buntag ni mo diya, Sir Marca Anthony. Salamat sa imuhang paglantaw mga kakifay sa itong programa sa DTX, sa 500 Morning Newscast sa Sunday Edition. Sir James, para nako, wa nagyod tay angay pa nga lauman ni Marcos kay puro rana pasalig o for sure ang mapriso anak kadtulang sad nga mga kaalyado sa mga Duterte. Wala pa takabalo. O ba sinday, na po siya ipapriso or ugmang adlaw mga kakifays. Mahingon siya nga gusto nako nga dakpon si Martin Romualde. Makurat ang tanan. Gipriso niya pag dagan sa kaso na dismissed na diha.
1: Ayay!
0: Ayod nga drama mga kakifays. Pero dili na to pwedeng pangunahan si Presidente Bongbong Marcos mga sukid ni Pamilaw. Kaya man takabalo kung unsay dagan sa iyang huna-huna. Masindig, aduna na siya'y ligon nga mga plano sa pag-convict ka sa mga tao nga adunay gibuhat nga dili mayo. Basin po, wala tinood na nangawad si Marcos. Na ulawan biya taon siya pag-anhi ni Secretary Rubio. Rubio ba to? Tubio ba to mga kikipa? Sa US? Okay, tungod lang yan ng ICC. Kung makakita mo sa iyang opening statement mga kakifab sa panahon sa pagbisita sa US Secretary mga kasukinti paminaw, ambot na lang kung ganahan ba mo. Ganahan ba mo nga maminaw?
1: Ayay! Puara!
0: Ululaw! Abtay mahimo kay mumay ni daog mumay gibuto sa bagang doon sa katawahan tungod sa mga Duterte. Kaya giigna na bito si Ray Sara nga ayaw gyud pag vice presidente man gyud. Di, merisimo. Pakyaw man me. Gihapon. Good morning Sir James, maing buntag og shoutout ko sa akong family kya diya sa may Shaton nga si Mama Yuning og sa akong papa nga si Pedro Amorganda. Thank you and God bless gikan ni Rina Lynn Abuso. Maying buntag ni mo, adi po ni Abusado, ha? Pilidor na, Abuso. Maying buntag ni mo diya, Ma'am Rina Lynn Abuso, o sa imuhang mama, oy, naunsa. Sa pulog ni mga luha. Sa imuhang mama nga si Mama Yuning, o sa imuhang papa nga si Pedro Amorganda. Sir James, para nako, di na lang giyod ta mulang taw og suna ni Marcos kay wa giyod na Japon at to ragi hapuntas hangin paingon. Ay buntag ni mo diha. Ma Manilin na sa imo hang paglantaw. Salamat kayo diha sa may bakong mga kakipain. Good morning, Kapitan. Kapitan sa may Barangay Blayag Manok, Charlito Yupo Bus, kakap may buntag. Good morning na nak. Inaw may samtang nagbiyahe na di matabang sa Kapitan na Charlito Yupo ang atong ABC President na wara na hang over diha kapit. Ika-kuan na ron mga sungin tipo minaw, ika-upat ka-tuig. Na wa mi nagkauban ni board member Kurt Matthew Tevez at ni Kapitan Charlie Yupo. Okay. 4 years ago, opening sa kuan. Opening ba to kap? Or closing ba to? Si Kurt, boss Kurt mo ay himong speaker ni Mayor Alinin Albiola. Og sa dihang pagkahuman, nag-inom o nangahubog. Ulanan, nabasa ang hubon. Sadya lang gihapon. Yeah, sa may bakong Leon Kilat. Sugod na mga kakifem. Pag-uman sa Leon Kilat nila, by next month, yes, the activities na po. Munang ulay undang ang kasadya diya sa may bakong mga kakipay. Unlimited, bintagahan ng tao. Gana na basta libre ang mga kalihukan. Bali, dasmagan og mga tao. Good morning, Sir James. Sa DTX Coffee Mix na lamig kayo. Gika ni Kakipay Marluwi Confera. Salamat, Sir. Sir James, para na ko, dili na lang yun mula om sa kununsay isulti nga maayo ka niya Marcos kay Ambot sa Langaw. Nilupad nga way pa mga may butag niya. Ay, palinpino na. Rodel Patricia Kadalin, good morning. Emilo Flores Abanda, may nga buntag ni mo diya, Sir James. May buntag sa ninyo mga kaki-5. O si Jojo, bye-bye. Nga naminaw na ito, kalabnugan. Matod pa niya, Marcos Pamor. Buntag ni mo diya, Precia. Pa-shoutout po diya ko, dari sa may kandabong manhuyod. Kusog kayo ka dari, Sir James. Gika ni Rina Lynn Abuso. Salamat, ma'am. Diya sa may manhuyod. Atong ikala nga si Kifebre Cuevas Villaflores. Kifebre! Tarawa, mantana na yun. Kaya kay Febre ha, kay nalay kakulian mo ng wakon madayon, nawag lang yakon ni mo. Rodel Pantrisha Patria, padali na good morning Sir James. Good morning sa nimo, Sir. Salamat sa iyong pagpaminaw. Atong oras mga kakifay, alas 6:53 na kiring oras nga ito nagapun ka na ito sa pinaka-epektibo nga DTX sa 500 capsule. At mga kaigsunan diyan nga dunay gibati nga mga sakit. Hilabi na kung taas na kay mong sugar mga kakifay. Tabang yung imong kaugalingon nga malikay ka sa pag-angkon sa sakit nga diabetes. Kay tungod ang itong sa ang sakit nga diabetes mga kakifay, mamahimo kang makaangkon or makasinati sa pagkahanap sa imong pananaw. O gawas niya na mga kakifay, mamahimusad kang pungkol. Kay kung taas na gawin kayo mong sugar para dili na musaka or whatever, dili na mukayla, putlo ng imong kamot, ang imuhang tiil. Imbis nga nindot kay kagapilido, mahimo na hinong pungkol mga kakifay. Mulang kinahanglan nga mag-DTX sa 500 capsule ka para dili ka mapungkol, di ka mahalap, malikay ka sa bisan unsang klaseng na sakit. Ang ato nga DTX sa 500 capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar. Sir James, unsay tambal sa kulang og sugod. Sugod? Unsay sugod? Kulang og sugod? Unsay sugod? Tambal sa kulang og sugod. Sugod or kagod? Kung tambal sa kulang o kagod mga kaki-5, ang imong Indon Extend the Food Supplement for Men. Pwede sa nas mga babae ang atong Extend the Food Supplement, ha? Kung ganaan kung imong bote pasabot na kagod ni ma'am, Extend the Food Supplement for Men. Lagi ka ni ma'am Rina Lynn Abuso. Sir James, shoutout ni Joseph Flore Maritis, Ruby Christian, Aileen Hannah Joy, Arlene Marilo Estrada Budloy, Marisa Priscilla, Albert Rosa Ramil, Chito Oliver Iscoy, Jumar, Toto, Tata, Digita, Boyet, Rene, Boyet, Tanan, Naminaw, Solid Listeners, Ayungon, thanks Sir James, Nika ni Kagawad, Rito, Miraflora. Alas 6:55 na mga kaki-5, buwan natin kong oras at tangi ang sunod nga programa Forok de los Pueblos Sunday Edition na musugod. Kung musulod na makauban ninyo si kaki-5 attorney Ronel D. Palobosta. Buwan natin kong oras sa kalan sa kinatibukang puwersa sa kaki-5 News FM 97.7 na magyanta our CEO President Busdok Ramilo. Area Manager Santa Catalina Mayor 5 Obanyan Aligan. Ang atong station manager kaki-5 Sir Bernie Cabustaw. Kaba na ito, Speakers Loha, katungan na Technician K5 Abu Dwinolpos. Walang yung oras, kinilagabot sa kanunay, inyong ubos ng alagad sa kahinan ka K5 James Dietre Bayo Bruquillo. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietre Bayo Health News.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, naot-untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
3: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maudyod na ay superstar niya, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
3: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayngon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala!
4: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
4: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio!
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
3: Wala.
4: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sa gaya ang imuhang utok, samot na kung lugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka, Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
4: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano?
4: Mm.
3: It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts.
3: Mm.
4: Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mo dyan na siya ay pinaka na best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
4: question.
3: Patient.
4: Ang imong D3 na bay ketones?
3: Wala.
4: D3-bio lang dyan ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga pin D3, time to upgrade again, Sir JP. Ingon ana dyan na ang kinabuhi.
3: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 gamay bisyo.
1: Bisyo
7: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adlay powerful extracts.
5: Yung phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug the sugar cane.
5: Mga organic compounds.
6: Yung effective.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
6: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako nihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamagabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-take na ko og Mighty C, ninajud ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Victory Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Victory Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory. Victory Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Tagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa panang butika duol sa inyong lugar.
8: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
9: Oras sa K5 News FM, 6 minutos, malabay sa tag ng alas 7. Oras sa tutga na ito, sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, DTX 500, pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Siyempre, ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, ug ang atong paborito, kuyog matagbuntag, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alas 7, 6.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Bulahan ang tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga di-Diyos no ni nagatindog sa gianan sa mga malauton ni nagalingkod sa lingkuranan sa mga mayubito.
11: Foro de los Pueblos.
9: Mga ka-foro, mga ka-K5, sa ngalan sa ato ang regular anchor, station manager, ka-K5, Bernie Cabusaw. Kinalang inyong kubos ngalagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel, kanunay na ka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Biogs, 4 Biotics, di palabas, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan!
11: Foro de los Pueblos!
9: Magkuhan, walay pamahaw. Di na matabang kabuntagon, adlaw karon nga Domingo. Pizza 26, ikaupat nga Domingo sa Hulyo. Pizza 26, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta nga itong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayunan? Atong mga palangga, mangungumag, mangingisda? Kumusta ito mga sukintik, paminaw sa nagalang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong hurot.
11: Foro de los Pueblos.
9: Mayong pagpaminaw diha sa may ahong sibulan sa itong mga silingan diha. Morning ninyong hurot. Nag-text man diha itong niagi si Manang Olivia, ha. Morning ni Gubmasing, ha. Nga, marag nalawod na po dagway ron, ha. Kagahapon kay gilumod man. Hawan man kayong kuler. Pwede ka mong mo-text mga suking tigpaminaw, ha. Live kita sa Facebook, syempre. K5 News FM Digital Dash Dumaguete o sa 0968863-0100. Open ako ang text line mga sukintig paminaw. Para nga mabasa na ko ang inyong mga text. Kaya naaday mga text atong niage. O niya wala na nga basa. Ya, karong buntag po, mga sukintig paminaw, nag-open ko sa ako ang page, RCD Law. No, ako rin ang ibalik og Attorney Ronel de Palubos para dili mo malibog. Kaysa regular na to nga programa Lunes hangtod Biyernes, mga sukintig paminaw, ato nga ibalik ang atong tambag legal portion. Ha? Yeah! Kay paali di ang pagkadaghana kayo dito na asa spam messages. Sa una man gud akong giundang mga sukintig paminaw kay dili naman kayo akong kuan mura mag sa usa ka semana na usa ka buok nga mangutana, wala ko kabantay na ade ay sa spam. Sorry kaayo, gikan pag 2020 nagkita na ko mga messages nga berteng pagkadaghana. So, sugod karong Lunes, ako sa buton si Manager Bernie, akong ibalik ang tambag legal. O niya, anamon na nako po og check ang spam messages. Dito ay sa spam ni Paingon ang mga pangutana. Natingala man ko nga, awa man nagay sila yung mga problema legal kay wa may mga kayo nangutana. Ay naunsang pagkaunsa ang anaman di ay sa spam messages. Sorry kayo ha, sa itong mga sukintig paminaw nga in town. Naminaw, nag-expect nga mabasa ang ilang problema niya, ako wapod ko kabasa. Ha? Sige, karon Lunes mga suking tigpaminaw, ay atong hinahinayan itong ubay-ubay kada usa kada adlaw. Ha? O niya, pwede rapod mong mangutana niya, ano mo na akong check ang akong spam messages. O tabangin niya, kung ako man ko nang gilis ang RCD Law, o niya, akong ibalik kong Attorney Ronald, nalibog naman kong asa to i-edit. Dapit, tabangin niya, corona, inig-break ha. Okay, ganis abong ngilingig man sa mga computer. Si Mamorita Bukutot na minaw, amazing Sunday morning, Attorney Ronel, it's church day. Yes, it's DTX Coffee Mix time na po. Please congrats sa akong family, Sir Jobe, Ninya Ashley. Thanks, Attorney. God bless and more power. Tamat ninyo diha sa may Runda, Cebu. Ni Mamorita Bukutot. Detex Coffee Mix at ganda mga sukintig paminaw. Kung makuyog mo namo sa programa matagbuntag, dili pwede nga, dili mo mag-detex Coffee Mix. Dili mo exempted, ha? Inahanglan detex Coffee Mix mo. Pero dili kayo mo masuya. Ha? Diba, Ugas Barbershop? Ha? Morning diha ni Rino Ugas. Ha? Og ni Kokong nilang Jason. Ha? Nga nakabaligyag yuta. Hmm? morning ninyo din ha, maayong pagpaminaw sa Ugas Barber Shop diha sa may Kampaklan, Sibulan. Kita ninyo akong bagong alot. Courtesy of Rino Ugas sa Ugas Barber Shop. Na dugay kay na mahuman si Rino basta ako ang ulo ang iyang ginaalutan. Kung uban, ayohon man po niya, pero sa kuha, dukayon gina niya. Magsigi sa gina siya tabi. Magsigi sa gina siya tabi. So, open ang itong text line ha, sa mga layhang mo text din ha. 0968-863-0100. Saluhan na to ang mga isyo ning kabuntagon, mga suking tigpaminaw. On sa may itong isgutan. Ha? Domingo man ron. Dapat mag-relax-relax ta, pero bago magkaining balita, di man pwede nga dili na to ni ibalita, kay inig-ugmaan ni malata na ni. Kay kanang balita, mga suking tigpaminaw, ug imong paugmaan, bahaw na na. History na na. History. Pero bagka Roy Ogos Bustillo ba? Ha? History noon. Unsa to, panghitabo noon, history ngayon. Ingon sa ombudsman, mga sukintig paminaw, nakita na ko ani, gitiming gud ni nilang ipagawas karon kay suna og mga adlaw. Kay haron nga naa na po'y ikapanghinambog og mga adlaw. Ha? Alams na! Balaan na namo ski 5 ng inyong mga tirada diha. Ha? Kabalo na may ana. Ilang gitiming nga ipagawas nga kunuhay ang Office of the Ombudsman nag-file nagkaso o nag-file na sad og supplemental affidavit sa ilang gi-file nga kaso against former House Speaker Martin Romualdez. Ha? Og si Saldico. Kani si Saldico, bedaghan na naman yung kaso. Ha? May kalambigitan eh, mga sukintig paminaw. Siyempre, sa blood control. Ha? Kaya ang tao nag-expect. Ha? Ang katawhan nag-expect ugmang adlawa. Kaya nagbantay ta na ako no'y pabuto ugmang adlawa. Hindi, istorya ay pabuto. Ha? Na ay pabuto ugmang adlawa sa state of the nation address na ay SONA man ang ugma, di ba? SONA. State of the nation address. Na po'y SOMA. Ha? SOMA. Sa lungsod na, SOMA, state of municipal address. Pero ang uban, dili state of municipal address. Ugma, SOMA po daw. O sa mga SOMA, ugma, state of magnanakaw address. Napailain. State of mastermind address. Ha? Muna, ugmang adlawa instead of SONA, SOMA na, ugmang adlawa. SOMA total ang ginansya. Ha? Sa flood control controversy.
11: Foro de los Pueblos.
9: So, ipagawas na ugmang adlawa na. Himay-himay yun, tani mga sukintig paminaw. Kung unsay nahitabo. Ha? Unsay nahitabo. Base sa investigasyon sa ombudsman, kaning inyong gisulti ombudsman, alams naman, idugay na maming gaingon ani. Ha? Ha? Dugay na mamiki ako nakapaminaw man jud ko ani mga suking tigpaminaw sa mga transaksyon nila. Hindi lang kumusultig kinsa. Pero nakapaminaw man jud ko ani god. Kanang pangayuan ba ang kontraktor og mga 35% ba? Ha? Nya ingnon ra, lisod mami andi mami kapi makabawi ra mo kay butangan nato nag cat's eye, butangan nato nag solar, makabawi ra mo ana makaginan siya pa. Package na nadaan, ayaw na ni speaker. Kadungog naman gukuana, sa una pa. Ha? Pero di magod mo maminaw na mo, ngang mastermind lagi, sige, usa sa mastermind, si speaker. Ha? Okay, di magod na siya. Noon, basig, dili good. Ingon nga, naigyo idea, kinatibukan, bumbungan eh. Pero naman ko'y blanket authority si speaker atong panahon nga sa House Speaker siya. Bisang kinsang ahinsa sa gobyerno, si speaker man ang ginapaminaw. Dili man Bongbong Marcos. Ha? Si speaker man, COMELEC pwede niyang hilagtan. COA pwede niyang hilagtan. Tanang departamento sa executive pwede niyang hilagtan atong panahon nga House Speaker siya, sobra palagi siya sa presidente lagi. Ha? Sumana yung nahitabo mga sukintig paminaw. Matod pa sa ombudsman, ano scheme nila, ha? Oh. Matod pa sa ombudsman, kay matingala man ta, billions ba yan ang mga sukintig paminaw? Asa man na napaingon ng kwarta? Ha? Bisag maingon ta nga, gibahin-bahin na sa mga congressman, ubay-ubay sila. Oh. Pero ay kung tuo, di ko mo tuo nga, ubay-ubay ang nadawat sa congressman, kapina na si speaker. Nya, asa man inipaingon ang mga kwarta? Ha? Gipuro rani niya cash nga gitaguan mura siyag si Pablo Escobar. Atong panahon ni Pablo Escobar mga sa Medellin cartel mga sukintig paminaw. Ha? Sinaloa cartel nga kaning mga kwarta nila nga mga dollar no cash kay kanang sa drugs. Di man na pwedeng nga iagi og paper trail. Hindi man ka pwede mo palit og cocaine mga sukintig paminaw gamit ang cheque. Eh. So cash yun. Palang naghahan ang cash. Libog na silang asa na nila ipang taguan. Ha? Panglubong, himuan og mga balay nga puro ragyod cash ang unod. Kana laging iniglubong lagi nga mulubong na po. Pagkalot ay naapad ay linlubong sa gikalutan. Wala ko'y kabutangan ba? Oh. Pero dili man, wala, dili man ang may pamagi. Unsa may gihimo? Ha? Naghimo sila, mga suking tigpaminaw, ni ining gitawag nga mga shell corporation. Ha, dili ni shell nga katong na maligyag sulina, ha? Mga bugos lang, mga, kanalang tukutukod na corporation, good? No? Tukod Corporation, di mo ni pangalan. Ah? Dahil yung naapoy mga board kay lay manggod na. Sa balaod manggod na ito, mga sukintig paminaw. Ang corporation, naman na siya'y separate juridical personality. Ah? Okay. Pwede po yung nakatunan. Separate and distinct from the officers of the corporation. So, buti pa sabot, i-acknowledge yun na siya sa gobyerno as separate juridical personality. Pwede lang nimo, doon natin gitawag o piercing the veil of that entity, that corporation, if there is fraud. Pero wala, dili nimo na. So, manay lang gihimo para dili mahilabtan. Ah, himo-himo ra dito mga pangalan, pero sila ragod gihapoy tag-iya. Kinsa man dyan nagdumala ni ining naghimo aning nga mga shell corporation, lima kabuok ni mga sukintig paminaw nakitaan sa ombudsman. Dito giagi ni mga kwarta. Ha? Dito giagi ni mga kwarta, dinagko ra bagog kaayo, para nga makalusot. Ang usag yun nga ga kuan ani mga sukintig paminaw ni tabang nila og ilang gigamit no ni ang gigamit ni Romualdez no gawas nga si Saldi ko sempre napod ni siya iya si attorney Jose Raulito Paras ha Raulito Paras no abogado ni siya nani siya law firm sa Manila fraternity brother ni siya ni Martin Romualdez. Now, unsa ilang gihimo? Na sila'y mga kuan. Kumpanya nga gipanghimo. Ha? Unsa nga mga kumpanya ni basig nahibalag na ninyo ni nga mga kumpanya? Ha? Mao ni mga kumpanya nga ilang gipanghimo. Nilang tawo na turon ng transaksyon, kalatawan kayo gamay kay puhunan pero balin dagko ug asset. Golden Peasant Holdings Corporation. Clear Spring Holdings Corporation. Bright News Corporation. Oh, Bright News. Bravos Holding OPC. Kaning OPC, one person corporation na ibot ipasabot ang mga sukintig paminaw. Allowed na na siya. Allowed na siya ang one person corporation. Usaray tag-iya. Pero gihimo niyang corporation. Supposedly sa una manggod, kana siya kanang sole proprietorship karon naa na tay ginatawag og one person corporation and Valiant Consolidated Resources Incorporated. So mo ni siya himo sila ani nga mga company iparegister nila gamay ra kaayo og paid up capital pero lantawa tagaan ta mo og example para sa pinaka simple sa pinaka simple mga suking tigpaminaw. Nga istorya, maismais ba? Maismais. O sa in English pa, corny. Corny. Nga mga pamasangil.
11: Foro de los Pueblos.
9: Clear Spring Corporation. Kinitanan nga gipangsulti na ko, ha? Puro ni tanan nakalink ni attorney Jose. Silito ba to? Basta Paras. Ha? Naka-link ni tanan ni Paras. Sa pa itong klarohong tungalan, kaya narabagod ta diri sa tuwa nga si attorney Jing Paras po. Maingon na unya na nga. Mauna siya si Koan. Dili. Jose Raulito Paras. Ha? Jose Raulito Paras. Mauna siya. Sampol ha. Ang ano to? Clear Spring. Clear Spring na corporation. Aduna ra siya paid up capital mga suking tigpaminaw nga 4 million. No. 4 million giregister nga mura ni paid up capital 4 million unsa bigay ko ana ni. Holding nga mga negosyo. Tigkuan ra sila, tigkupot. kay Holding Raman. Basta, Clear Spring Corporation. Paid up capital, 4 million. Pero ang asset, pila? 5.6 billion pesos. Hindi matabang. 4 million rang capital o niya ang asset, 5 billion? 5.6 billion? Ha? So, di rin nilagi pang tago itong mga suking tigpaminaw. Giba na ba? Nagod ni nga naagod ang mga nakuha ni nila sa mga 500 billion. Gisainan ka, anas kakawatan sa mga buang. Ha? 500 billion. Kanabaya sa mga 1 trillion kapin ang nakawat yun. Ha? O niya, siyempre, ang uban, patutos mga congressman po nga buaya. Senador nga buaya. Sa mga opisyal sa gobyerno, opisyal sa DP ng mga buaya po. Pero ang dakog bahin, ay sisbihin. Istoryahan, pamantanin niyo. Just now. Pamantag just now. Nga, nakapaminaw manggutanin yung nangayo mong 35%. Eh, istoryahe. Ah, now, unsay na itabo? Doon na po'y lain. Ha? Kining DigiPlus. Ha? DigiPlus Interactive Corporation. Oh. Sa una, ang tawag ani is Leisure and Resorts World Corporation. Mo ni tag iya sa Resorts World Manila. Kadto na mo ana. Resorts World Manila. Casino na siya nga baling dako ah. Million-million ng mga postaan ay diha. Ha? Sa mga kabuangon po. Nga mga sugarol. Oh. Kabalo mo pila iyang gi-invest dito? Ha? Niining Clear Spring Holdings, gigamit niya ang DigiPlus Interactive, 5.3 billion pesos. So, gi-invest, giagig laing Seal Corporation, gipaingon og laing corporation, harong ka pang lisod nag-trace ba sa manigikan ng assets ani? Di ay to, gikan sa kwarta sa bulsa sa mga tao, nga gikawat nila, o niya, ang mga biktima, ang ultimong mga tao nga nang lutaw in tawon sa baha.
12: Foro de los Pueblos.
9: Ha? Nang lutaw in tawon sa baha. Pero ang kwarta nga gamito nun, tas blood control, ay, gisalod sa bulsa, gigpalit og share sa Resorts World. Ha? Nya pagusto na sila dito glonder o kwarta sa Resorts World kay kasino man na ingnon ra ni daog bisag wa goy daog. Ay, o ato na. Oh, murag just now pa man mo. Nagahana na man ni comment nato sa Facebook di ay. Generally Kadilinya Espiritu Dolido na minaw samtang na mahaw gyud na at gyud attorney maayong buntag sa tanan. Mario Serialis Baldado, uy, ako man yung silingan sa Mabinay. Morning, Attorney Ronel De Balobos. Greet lang ko sa akong silingan, the returning Galungag ug Anagon, Jonalyn Baldado. Oh, kalami, Anagon. Rose Maritilos, naminaw. Otem Miraflor, morning, Attorney Ronel. God bless, lami kayo, di matabang, DTX Copymix. Tristan Wyatt Gulay, naminaw. Good morning, Attorney Ronel. Marites Arellano. Hi, Attorney Ronel. Good morning. Pa-shoutout ni Joseph. Sir Joseph, Ati Flory, Chiquito, Kagawad Uter, Madam Nika Biro, Daymayet Salvador, Damdiday Royo, ug sa tanan na lang ang naminaw. God bless, Attorney Ronel. Dan Wans, musta di asin. Good morning, Attorney Ronel de Palubos. Asa ni adto ang 4 billion pesos sa 3rd District? Nga si Martin ang caretaker pagkawala ni Kong Tebes. Ay, giapin. 7th District ang caretaker ni Martin Luther King during his speakership. Mogin, iya gito tanan. Iya gitong kawat tanan. Ha? Gisainan ka, mga suking tigpaminaw? Sa caretaker siya o 1 year sa 3rd district? Ha? Ang budget nga nabutang sa 3rd district, mga suking tigpaminaw, naabot og 11 billion. Ha? 11 billion ang gibutang sa 3rd district alone. Kay ang caretaker si Martin. Ambot og pilaray project nga nabutang diha. Ang natukod. Ha? Grabe gud kakawatan yung tawhana gyud. Ang taon. Ay, alas 7:30 na mga sukintig paminaw! Mubalik ko, human lamang nini standby.
13: Foro de los Pueblos.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3Bio.
16: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: D3Bio.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Ruidan. Dali na kayo magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
18: Sa mga butika!
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
23: Walang may ganahan makikistorya ni mo.
24: Tumod sa imong bed rest.
25: Mag-Clinicas 4Biotic.
26: Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
25: Clinicas 4Biotic.
26: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba
25: nga hinungdan sa tooth decay
26: o bad breath.
25: Clinicas 4Biotics.
27: Gah, mag-joyride man tabi ka.
28: Wala sa kondisyon ang makina ko ba?
29: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
30: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
31: at stamina.
27: Tika, mag-joyride na ta.
28: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
27: Kidia?
28: Siyempre! Naka-extend ko ya!
27: Basta sa ganga driver, extend, lover!
30: Extend Supplement for Men!
17: D3Bio.
32: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
17: D3Bio.
30: Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
30: nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3Bio.
30: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara ini gali gasang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
28: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
17: D3
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
22: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
29: Clinicas for Biotics. Kapalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals. Spore Biotics na adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
8: Foro de los Pueblos.
9: 37 minutos minabay sa tak ng alas 7. Balik ta sa atong tulumanon. Kisangalan sa atong station manager ka K5. Bernie Kabusaw, kinangin nyo kubos kalagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, ug Spore Biotics, di palubos.
8: Puro de los Pueblos.
9: Koto bra ta karon alas 8 ha? Kay basta Domingo, koto bra og alas 8. Kagahapong adlaw dai mga sukintig paminaw no ang opening salvo no sa Leon Kilat ha celebration Leon Kilat Week ha diha sa may lungsod sa Sibulan. So giabrihan kagahapon pinaagi sa civic parade no ubay-ubay ang mga nang-attend mga sukintig paminaw nga mga schools mga empleyado sa munisipyo ha mga teachers, no, mga barangay officials, mga municipal officials. Unya doon na po yung marching band kagahapon nga kuan presentation. Sari-sari nga mga talent po, mga kabatanunan ang gipakita kagahapon, no. Okay pud kaayo, no. Nga kuan ba? Kanang kasunod-sunod gid nga performance ba, walay putol, no. Pero ang stage init lang kaayo sa pagsugod. Tubang yun sa adlaw basta mga alas 4 sa hapon ang stage sa Leon Kilat's may bakong. Ayun niya, nag-opening kagahapon, no? Opening remarks si Mayor Lenin Albiola.
8: Foro de los Pueblos.
9: Ako si Vice Mayor Joy dito o ang tanan ng mga official, mga barangay kapitan. Nga gipanguluhan ni ABC President Charlie Toyopo, di matabang. Onya, sunod-sunod na ng programa ha, na karong gabi eh. Oh, kay murag us ka semana maning nga selebrasyon mga suhintig paminaw. Unya sapit sa 27 ugmang adlawa Lunes, no? Kuan man na siya State of the Nation address, no? Sa bakong na ay poy activity, no? Ang siyudad sa Karkar, no? Sister City manggod ni kay kabalo mo si General Leon Kilat, no? General Pantaleon. Leon Kilat Villegas. Diri manggid to siya nagtubo sa kaning bakong, no? Kanag yung site nga gibutangan sa mall, diha gito siya nagpuyo. Ha? Diha gid siya nagpuyo ng dito sa Edge, matod pa ni Mayor Lidin. Apan atong hamtong na siya, ha? Siyempre, una man dito, taman dito ang daghan ng mga kuan sa kar sa Cebu, dito siya sa Cebu. Dito siya nakapuyo sa Karkar. Dito siya nangulo, nahimong leader mga suking tigpaminaw, no? Atong murag 3 de Abril ba to nga kuan nga sa diin ilang gibirahan ang mga katsila. Sa iyahang pag-leader. Oh. Pero kato siya, santo siya, gipatay ra punto siya sa iyang morgauban ra to, amigo, kay gisugo lagis mga katsila. No? Pero, grabe itong history, grabe ito kunok ilado ka isog si General Pantaleon Leon Kilat Villegas.
3: Foro de los Pueblos!

0: Karong tibok semana na ay activity din ha, na mga pasundayag. Muna nga, muna kalingawan yun, mingawan ang mga taga-Bakong ana, Leon Kilat Week niya. Pagkasunod bulan, July, fiesta celebration na po. Sunod manguning mga celebration no, sa kuan, July o August, muna busy ang Bakong. Kaya kasunod ang mga celebration.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sugmang adlaw ha, mga sukintig paminaw. Atong atangan, unsay mga pabuto sa presidente ugma? Naabadyod siya yung mga mapabuto ugma. Ha, kabahin sa flood control, nang lutaw naman ng mga tao. Igaula naman po. Salamat nga nilampas na ang bagyo o niya ang amihan. Wala na kaayo gisigig bira. So, okay-okay na ang atong lakat sa panahon. Pero at nga nato ni ugma, kay amatod palagi ni spokesperson Claire Castro nga na kuno mga pasabog kuno pasabog kuno og mga adlaw kay suno pod og ayo dali ra kay panahon no 5 ikalima na niya next year 2027 ikaunom no kay sa 2028 mo naman po na yung first nga zona ni Vice President Sara Duterte. Ha? O marag siguro na yun ba? Pero kung atong lang taon, mga God, mga sukintig paminaw sa mga survey, gawas lang sa survey sa UP, ha? UP Diliman. Nga sa survey sa UP Diliman, dako kayog punto si Lini Robredo, kasunod si Risa Hontiveros. Unya si Sara Duterte, zero. Oh, grabe hapon mo taga UP, zero gyud. Unsa ba mo? NPE na gyud mo tanan diha. Ha? Kay usa man gyud sa galagot sa mga Duterte ang mga komunista man gyud. Kani man gyung membro sa CTG, Communist Terrorist Group ng New People's Army kay sa panahon ni Duterte giayo man gyud ni sila lanat gyud kay papaso na gyud lagi, balik na gyud mo sa gobyerno gyud. Daghan pa mag-uni silang mga mauwat. Robin Padilla, ito ni Sulte, nakakuyog mo siya dito sa bukid, pero sa iyang naobserbahan, mga ayo man tag-revolutionary tax aning mga pobre nga galisod na mga inigkaon, pangayuan pa nato bugas. Ha? Pangayuan pa nato ni silang unsa-unsa din ha? Nga galisod na mga ni sila mo, ni Robin Padilla, ako komunista ko gutok, pero di ko layan aning undang ko. So, sa panahon ni Presidente Duterte, katong programa sa ILCAC, mga sukintig paminaw, taghan yun itong mga na-dismantle ng mga grupo. Ah, karon, kay gisuportahan naman po balik ng mga walhon din na, ah, na malik na po. Ha? Oh, niya di SUP, muman ni sila daghan di ha, di ha man ang rekrutanay, muna yung rason nga zero si Sara Duterte di sa SUP.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero sa Visayas ug Mindanao bisog unsaon pa ninyo. Jelery is Padilla, good morning po Attorney Ronel and God bless po watching from Novalias. Thanks po. Ah, salamat po di ay diha ni kuan. Ni Bay Miljun Banugon sa may tanhay na nangimbitar siya bispiras pero wa pug ko kanto. Kaya ang akong pagbasa, wa man ako gitiwas, good ka naman ko gitrabaho, morag i-open na ako, dahil wala gitarog ba, sabi na ako, og mangimbitar ko sa pista, bay. Di, abin ako, a pista. O, gisumpayan man di ay, wa mo ko kabasa nga, dirita man ni hapon rong gabi eh. Ha? O niya, ako, igo na ako nabasahan nga, dirita man ni hapon rong gabi eh, human ako pa ni hapon. Ha? O, unsa pa may akong i-addto, nga human mo ko pa ni hapon. Ha, kay ga tinunuan man ko og manok Bisaya. Bali man pong lami apo. So sorry kayo ha, by Miljun, salamat sa imbitasyon by Miljun Banugon diha mismo sa may tanhay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Wa ko ni sorry ga hapos tanhay mga sukintig paminaw, mapukoy ko yo. Ha? Oh. Oh nya, wa lang ko ni adto, no? Ambot, o gahulat ba po sila? Mararaman po, wapoy gahulat na po. O magus manager Bernie niya, basta ako na magudusa, di ko layan nga mo adto kay kada adto nako niya.

0: may yung asses are burning. Ah, asses are burning. Puro asses are burning. Napay mo, huwag na may invitation kami, duha ko yung parang wala na siyang pangutana. Hmm, di ba? Oh, kaya yung pangutana, asses are burning. Hmm?
1: Foro de los Pueblos.
0: Itaw, gikapoy ragyod ko, kaya naapog ko yung gitrabaho. Oh, salamat kayo sa mga nang-imbitar din ha. Hmm. Pero muna giingon ko nila ba nga, o giimbitar ka, unya, kanang ulahin na ayaw na lang adto ha kadis mula rana nga giimbitar ka pero di na gid ka kadto anak kay apiki naman ay happy happy birthday di ay no nagcelebrate siya sa iyang birthday kagabi eh, pero unya pa dayong August 6 gud yang birthday gi advance lang kay nay mga importanteng members pamilya nga mao larga hay ni Mama Licinia Acabal Taylor. No, salamat kayo sa invitation, ma'am. Dito mi kagahapon, kagabi sa may mafioso, no? Sa may Iskanyo Plaza. Oy, okay po kayo di ang area ha. Sa may Iskanyo Plaza. Nagdungan pod gahapon, graduation pod sa SUM Siliman University nga kuan. Nga doktor, oy, naka mo man po yung activity sa silong, no? Manang maglisod parking, dako kayong parking, pero pagkadaghan na pong sakyanan. Salamat kayo, Ma'am Lisa, ha? Ni Ma'am Licinia, ako maguning nasuod, no? Kliyente na ko ni sila. Unya, dugay na, no? Mga 5 years na dagay. Pero muna yung gingon nga, naaraman ko ang relasyon, no? Ang kahinomdom ragyod, yung ika-60th birthday, no? Salamat kayo sa imbitasyon ni Ma'am Lisa Acabal Taylor.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dito magudpod ko gahapon ni Atins Leon Kilat nga openings mabakong. No, matong awa pod ko gyud kasuroy po dito sa Tanay. No, salamat kayo sa imbitasyon Kuya Marlon Silva ha. Oh, sorry kayo wa gyud ko ka lugar og suroy dias inyo ha. Pero daghan man nangadto ditong mga taga K5 no na nabusog pod agay to sila. Pero gisiguro ninyo ha nga why bring house ha? Kapina nag nagbuhi mog baboy ay wagid ay gud mog bring house. Ay disgrasya gud inyong baboy nara bagoy mga kaso sa tanhay no. Ato naman ang gi-announce no. Nga dunay mga kaso sa ESF sa tanhay mga sukintig paminaw so di lang ta kasiguro kung safe ba sa ESF ang karne nga gigamit. So mas mayo para safe. Di lang magdalag uli.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kabisan unsaon ni mo nag-init. Oh, ngayon mga uban, painiton yung pag-ayo para di. Ay, mukhaan na gyapon. So, ayaw ka ayo. Ayaw ka ayo o guan. No? So, ugmang adlaw mga sukintig paminaw ha. At nga na to. At nga na to ang State of the Nation address.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nganong kada 4th Monday of July manggiyod mga suking tigpaminaw ang State of the Nation address. Ha? Mao na giingon sa atong konstitusyon. Ha? That is a constitutionally mandated address to the nations. Ang giingon ana sa konstitusyon nga during the 4th Monday of July, Congress in a joint special session, no? Dungan man ang Senado o Kongreso ana, manang duha ka buok tuas taas, the president shall deliver his state of the nation address in front of Congress, no? Sa House ug sa Senate kay para mapadayag pod niya unsa iyang mga plano, unsay mga plano niya nga gikinahanglan ang legislative support, no? Mayingon gani tag legislative support mga suking tigpaminaw, mga plano niya nga gikinahanglan ang balaod. Ngano man nga kinahanglan butangan og balaod kinang ginahanglan man og budget. Ha? Unya, no public money shall be used except upon appropriations made by law. Buti pasabot, why mo gawas nga kwarta sa gobyerno kung walay balaod nga gatugot ni ini?
1: Foro de los Pueblos.
0: Ha? So wala dapat public funds. So mao na siyang gikinahanglan gyud basta sa mga importante nga mga measures sa atong executive department dapat na agyoy balaod nga gapaluyo, no? Og usa sa pinaka dako nga balaod nga ginahimo sa Kongreso kada tuig, nya pinaka dako gyud pod ning masulod pod silang bulsa hangga General Appropriations Act, no? Nya mo man siya sugod ani man gud na siya mga sukintig pamina human sa zona naka-ready na nang mga kuan sa kada department sa executive nga mo ni budget nila mo ni ilahang budget for next year, oh? Through NEP, no, usahon na siya tanan nya tawgo na siya og National Expenditures Program. But ipasabot mo na siya budget sa executive para sa nasod, hatag na siya dito sa Congress, ilan ang hiringon. Patawag nila itong mga concerned department. Nga nung man inyong gikinahanglang budget, sa una, inaani man inyong budget, nga nung karun ingunani, sa una, dako mong budget, huwag mong kahurot. Nga karun, mangayon na po mong mas dako. O, gamay-gamayan tanin. Muna'y purpose sa mga budget hearings. Pero sa atong nakita, no say, ang budget hearing, himuon man lang grandstanding, katong mga kontra nila, mo may ilahang birahan. Ha? O niya, dili na po good kaayo, maayong paminawon. Pero mo na giingon nga, hala padayon, wa na koy igong panahon.

Nagkita ko dahil may kagabi ni Pastor Victor Arbas. Ha? Diya sa may Taklobo. Ha? Kung sa iyang anak nga si Sir Dom, mayong buntag ninyo. Kung maayong pagpaminaw sa mga Arbas siblings.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Ako si Inara.
3: Pagod kayong akong blood sugar.
2: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
10: Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: DTX 500.
6: Balik sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat na